0: rele lo ma pou yo ou dou gen bezwen nan boute Florida sa ki pa vle mwen ya mwen nan ma
1: Radio Télé Humilité 95.7 FM stéréo.